0: O si ni ara ko sa chu chu ao. Na ara diri kan ya da dia wa so so.
1: Mm.
0: Ongo ni hede ni bebe si ke si ju ari. So so no kinya ki akoro na bebe ara hi hi ha. Aru o si ni kai. Kana mutugo thero ke te kero ka mobi.
1: Eh.
0: Oka ne yo mutugo. Kana ka ga oka. Oka kora ni ara hi hi agara.
1: Eh.
0: Na ka so ni ga ge te ira.
1: Ti ti ga iri ko liu beke go ashe nyu beke. Na na mari na concept ya ri ni ki wa thia wa shugo kona guti hindu githi wa ge kindu gi akuria.
0: Mm.
1: Tondu shu shu aru ga ri na thufuria nene muno na ni wana no ena guka.
0: O ya ga ge na siana nyi ji si ni.
1: Wa muri ni ki wa hagira nyungu na ni we iri akuga. Eh, jira ndiumaga ndiumaga kiria.
0: Ngaragu de
1: ngaragu de hoya gwo horo na jira dimaga mudu ho ni ati hindi ciothe uguo ri no no guke mudu fatirio
0: hau ga
1: cio ga atiri ikunjuka mudu urakwe ni ngaragu ndu yangikua wi hau ukigeria kuruka kenja kuhagira githeri hau na mudu aroka kuage ni ngaragu akwira
0: no riria githiri atahie githeri nyungu
1: na riu haha no nyunguru githeri ukumuteheria wiki ugo iri uri ngimira cia ha cai Saya luga mwigia watura
0: wa tawa wa ana gafirika kali aka
1: kaifati
0: eh nigera ikaraga iyo ka kahio kahura hure irio mu
1: kahura hure irio mu
0: uwe otwa hau kahio hete okay ngira ogwo kaguthokia ndubia
1: cio bari kindu kiega muno
0: no
1: ndire ndire ma cio maito ri na ginya tumia cio mari akuru tondu kwari na ndu riu mari utiga ma cio maito ni ni dara jo na shushu alafu nake nyina wa shushu alikuo
0: eh so so maito
1: you know imagine maito cio uria ni mutumia mukuru no dara mukuru mundu wirigitwo to ni athia ni okaga au makundu kura ihu akakona shushu haya to ni olerete shushu to shushu shushu nyina wake akwite gashia ro kali ka
0: kanini
1: niwe akidete shushu atura gukaga Lewe na mutumi atumia cio tondu mama ari akuru kwa sari ari cio mari mama ito mari andu akuru muno ni macucuwe mama miri na fafari andu acio kuria mu makoragwo makinyite handu amwe ni makiurire maitho
0: na ni makiurire ni maraga maitho
1: thie na matukuiro makuyo nginya na baro magitwaro kundu agi
0: na huiro baro
1: dia kagaithia kana ndu aragagaithia ngania kana nyumagari ogu thie ngenge na gandu uko namba ciana ciake cia mwikira baro cikamutwara
0: cio
1: maito wa
0: baro kai
1: kisagi de kegai riu atumia cio ri ithu twathia tukamatahira mai ni ndikanaga wira uri twautaga tukamatahira mai tukathie nyumba cio tukamahatira tugaita mu
0: tukahataja
1: one nyumba cio ri cia thingo tukathi toka mathingira ko ni marima marabiria ku kwenyuka ngako
0: uka marimira ngo
1: kamunira ngo atumi ma kama kamugitira ko ni kuranuka jia kura nyumba yake yagitago na nyekitene limotimi yo 100% ni andu aitura ona jikwatari andu wao ona jikwado matari hakuhetia andu mari hakuhi tokura ndu magithia thia ngo ko ndu
0: magathi makariganiro
1: na matishoka magegethie
0: na matishoka ga kumarora
1: kwasa ndu amathia makagura migunda kieniri matiti kaliwa shiri mareo na hinya magacoka liwa shiri magakura na nao ni established the code ku
0: ona matiriti kana oka kumarora
1: ndu mushi eh mushi aliyo shiyo le no amenya
0: ni
1: umuroraga ni
0: itora ni itora
1: ni ndu ndu tamaroraga ni ndu kana muthiru ari mukoro hare twarere irwo muthiru ici ni ndamurutaga dutu ni ndamwejaga jwire ni ndamwekaga ba ni ndamurengaga ndwara cia maguru ndangikinyira wa mutiga ici kuhana mahungu
0: oi
1: riu muka mutahira mai agathia agithambira na wonyo nyujiro wa nyumba yake
0: eh
1: yakwe na
0: kwena kaliwa
1: yakwe na kaliwa
0: mukamuhiuhiria mai
1: yema yema mukamuhiuhiria
0: kana mukamwekerera mai kira igya suma yiri kira kira kira igya suma
1: no shiyo shiyo dagiro hede utiali cha plastic
0: mwage kira kira igya suma len plastic sio kire guthukia
1: protocol sio kire guthukia protocol
0: ni uhiuhiria
1: tondu na tuhagiraga mai na kira kira
0: igya suma eni ikararia to mai ugatiriko mugira hau thutha
1: gethamba
0: kana ria kwena riwa muno ri ukoya kira kiguka ihuria mai
1: ukaiga ha
0: riwa risainite ha ri guru
1: guthathitwa
0: kahiuha na riwa agathia gethamba thake ndagacoka keanika hau
1: akeanika kwa zahabu
0: agakwira ukio muhake maguta ugakigira milking jelly wake menya magukama ari miss
1: ai ari miss ani guya tukire popular
0: ogagira ari miss guka muhaka wega agasaina
1: akashaka
0: kana faithini ametaga maithiri
1: maithiri ni Adu acho nisso tu amaluta gira viro shiwa do kama horira guo kama kama rira ita dashi yao maudu machina du geiguo do
0: ugashiruta aja nigetha tu air them nigetha itiga corona bed bugs na everything
1: karuta rukungu kahura uriri rukunguru ya rukirikuo kwe kundu gathi roka kora ma mudu mutimi yesho ka muthuri ma atuire gikoini ki
0: arekere irio
1: fiirega akautira ga mudu ku muthi gakora gwake kuhana rukunguru rwa nyumba rukinyite hau kuno ginya ite mai mai ge ushoka bofu fladi ku na mai ushoka ite muhuto muhundo wali mwega muno wawe
0: kwa kontrol
1: duya na doi na mai macio abuka muka muita mai mako drown duya to ni si drown na surprise
0: ginya limo no na mutumia gukorwa ri to ni thuya maitho
1: eni ta imagine mudo ri to ni thuya ginya maitho no amenya ni uru muno ugo na ru ni acio ni aru mari neglected kama mudo ikaraga handu ari wiko guo kana kugia kutwikira mutumia ucio ni associateago na kindu gitagwo urogi
0: urogi oi ucio ni
1: na gutire mwana karega ko utire mutumia karega ko to no iwe ni tokorogwo
0: eh
1: oro adashu no magi karega
0: ni ma safaga
1: ni ma avoidago ni adu no komukorora adu akorori nyu cyo anyuma mikashwa ne ararorwo akinya handu ari mone kwiremera migoda yake ri inyu mbo atekova
0: mukamurimagira
1: mukamuheaga ri nginya irio to ma kinyaga handu no rokimarugire nginya irio icio ri acho macho cyo magi na guka maitore ni kwa sama miyarorete ni maimi damaga na example shia mami mami kuma both families ulea maro lide asiali ao ni jugaga he nike jugaga mamu itora ni no ginya gambrora tori
0: oh, na ni guo
1: jugaga aro lide shushu na wagui kiri ukuru ini wao
0: na mwikireria wagui ongo ondori wanyiri
1: neka de mwanyiri
0: wagui ni guuka
1: ndo ginya tuwe the kamusi
0: ya gikoyo Aguine
1: guka dwanyere muga wagui
0: ni my mother no na mami ni maroririe acucu na my mother ino ni aroririe na no menye no muthuri wake ni wekihinganda no aroririe mutumi ucio nginya riria hurukire
1: matimaigaga thi mama rugagira kwanza tatwana makama
0: ndikira
1: nginya ndwa wira riwe nigetha agateithio ri to nginya na wira wake arion naguo ri akamwandikira minder wagutindanagia nake Nigeza wea konia kumagarari Uwa kwa kwa
0: kwa mwoto
1: Uraro
0: la shushu
1: Kule geteo ki igana ki
0: Kiu ni geteo ki nene muna Nikitugi wakarwe boke haha Kafranko wa subu Tuwira
1: Maitu
2: 2 PM Saturday afternoon Lake Burley Griffin Pedal powered boats On people powered radio